0: karini ngolani nena man ke kwene dar wenyuko na welu karini goni nena man ke kwene dar wenyuko pede nuo ba donka balu and uno kirema ba and omari teri momota mono kana radiye chairman nere chunye chwalo lu chokere te kwero leyo chairman no bero nga ko ba kon chili ma chalo chairman nere lu mi ti lu ngom chiplis kere jo kene na wuju tenyu gi tene kana kuno chake leyo ni peda o lego ko ka ko ba chel ningo ni wane no ti ubero ni jo ti ye wa wan mi ru chago ti Dankes ko mame obino yino teni wariye wote tiyo ko yin ko ni goro kado loyo ko luong dok si police jero ye yin si police ka e waro pe wari tuwa tuwa wari nyure ne noro yin be vice
1: kakara
0: anka waro mu wuni wari beri ko kado amu mu wuno ite ye kini ngato luong mu yin si mame yon luong kom si police kere jo kene na wichu tenyo ki tene kana kuno chake leyo ni peda o lego komu ka koba chel ningo ni wane no ti ubiru ni joti ye wa wan miru chago ti dankes ko mame obino yinu tenyi wariye wote tiyo ko yin ko ni goro kado loyo ko luong dok
1: si police jero ye
0: yin si police ka e waro pe wari tuwa tuwa wari nyure ne noro yin be vice
1: kakara
0: anka waro mu wuni wari biru ko kado amu mu Uno ite ye kiri ngato duungu Yin chibulisi winyu mo
1: A winyu
0: Yo di wordo me wori mo charawu
2: Man Mikot ame ako kan Man kudi Kudi Otini senior Primary Kwenye mikot Ankito kei police We love any one better tour. Mama Pierre Bong when I tell Kudimago Bear wouldn't pay Nano. Hey, copying your pay, copying. Mama Pierre Bong when I tell Kudimago Bear wouldn't pay Kudimago Bino yet back. The young upon Mogo. Pierre Bong when I leave Maro Kobogin me to call. Nika Korja Kalia Berwang in Nangi Bill of my. Kara kudi nyo ga chui wang kiang winyo manu kudi wi kudi
3: kudi nyo ga ya yeroma
2: yiro mari mi kudi nyo ga ya cha mari yiro mari mi yiro ma to yin na gilo ni kara mani bi mi ma di ma korang ida titi do mari ta yue chui na na ni ana bi di nyo ga barma wo ka nyo a tia kiri yiro wi nyo ga chale ma ta no Dao kap kim kiami yang ngok maga chigo Lono mar bi kim di bing ki dang pe Yini maga dana mbi ma Yee, buat mar Mega Kono kuni nyuagi po chaka balu mogo Kono kuni nyuagi po chaka niku chimwa Atena nguru no pa doji yi bong Tena nguru ya yi bong Abi cha yi kude Kadi poli kadi kaya kai kwin mor
3: Tena nguru koma yana kudi
2: Kun kudi ming atual Tena nguru koma cha kudi Kun kudi ming Mega jati ya puru chemgi Unu indeko Karadu ina unu chemgi longgin chamma Iti katina manuali kori gino kwa kwenye Kanyo hati ane kalu alongwe yengi na kutina uun siyambi Sobo ramaj bebat Batu wala tanu dila katela ngura seko shako nek Koko daere yore Mega Kape mita tena ngun bagi bai winyo Mar wari ya kwerabat Bara pada tiada orang uruk mana yang polio. Bara pada tiada orang uruk mana yang netina. Ni cara bara pada jenjang ibu bara mai buriat. Bara pada tiada tuan hel mami buriat. Jara yara jara wiye be tuwa na tanu tuwa na kala kira tamano mega. Be wiye nika menu kero kaleti na dano gaya shupira. Nika be kwer bari ya rama.
4: Okay, right. Afoy mataka on radio kan minute ye kan da ke apara biro kar kum jawa ngwen me otien me atini jo penyo teko pa pol menu jo tia metunia ye hokan no in radio teko pa lao menu lao maltika chel kede jo penya penya pol ta ta kan ne to jawa na tia nok beru kere kare me do himogo moga ti duga duga chen kar chel kede in radio. Yeah, well, and then come and I mean, Chawa Roya, Bedu Kerikar, Medo Coco, yeah, Wind Radio, Machel Nadokoni, and Nia Conca Chelkere, Tecope, Pocolor Godo, Anuka Coni Pocolor Godo, Bedo Dana, me, Bedo, Godo Godo, Onyo Loro Loro, Onyo Romperung at Beda Bean, yes, a bean, Berung at Rame, yini neno kum kita me pokoloro godo bero ka medo ka koni dana me ti godo bero gina me dana me nuo kajo ati mukinoro enti mumu motu twal te kopere godo nu yin peti mu jamu yor gino dushini bera bin bero kuma me kadung gina yin kumi bero ichi chen kunudong pe marber ngata menuo marber nyimyo kakete ka bero kakete ya miye por kanyo bero ngata me joti ya timu ginoro enko maro jole lanyo eno ko en dongi chien kum beri chi chien kuna pien jamele enko mtimu godo nutimu mumota so manu te kopere no in radio kache ya mea bedo kerekare mea bedo kerekare medo kie yore eka godo ka kone godo nge poeni kopi en mogo tie kete kwa ya wotere nuo peri chao kente lohe gina chiela eto nuo loko kango nuo loko kati tidi au inredio eka pute beru dang kopa menuo kawa ngatuko ni ya godo nuo peru nuo tia loko doe kum danu mora me kaini neno en kumbero dana me kitawana ko ni godo sha godo no bero godo ro bero timugino mu mod eka godo no bero dana me timugino no eno mu mod me pe timu yoryot en kumbero kum ya dushu anuo tieme tijere dushu be ngata me timugino ni dushu mu mota ta pera du peka ketika du gino mite jolar chawa endo pero la chavo pien nenti un moto pelare so manno ker manno in radio eka endo ken me ngatu da obedo ker kar me koni abet ker kar me loke ye obedo kopa menu de koni tiam eka ngatu koni be ni vera tiam tiam no pero ngata me ka koba no manu pero leba me kajo tiu karchel kiri kumi no pero leba me jo kau kene rong koni no beda nyuar pien kau kene beda ano koni ni beda tiam no pero ngata me ngecher peti dushu ni angere no tiye pero ngata me ka koba kono no pero ngata me no pero dano temu baere kituru peniau yoriyo peniau jamu kene yoriyo beru ngata me niang er kum nunok nu beda tiam chao kene ngecheri nu petia ber twala win radio so miyo jo koni beda tiam ingo jo mar kobre jadonre ka kobu chao kene ka kobu kubati nyo ni beda atia tiam ni chao kene woni werkel gino yindede ukelu gina pat chimo ni yini nu beda atia tiam bien yin pe winyo kopa dani te utimu mwa dano kobu iku kome. So mio yin ebero ngatame titiama nu yin pe ni ai jamu yoryo da pe ni ngi pe tia ber twal so mano eno mio la ko ni ni bera tia tiam and then ginukene ame dano ko ni gaye romi ngatu ba ero ko ka ko ni gaye romi dana me no jote ko ni ngato romo ba ero ko me pe ngeo ginoro jotiyo ke lebe gaye nyoroti chilebe iban ere ko natome uban ere ko ame pengeo ginoro ame nuro ko ni time nu pengeo timo da pengeo atwal tijo ke ne amiyo jotiyo ke lebe gaye gaye jami dusha nu joda ko bi nu pengeo atwal da pera mona timo gino ke ni ye so amiyo jotiyo ke lebe gaye me manabero lebe menu jotiyo ka shirkere kache jota kobo chao kene nyurao tichere iban ere nyurao tichigaye manubero leba menuo jwa don rikitiyo kari chelkere so manubero charo manubero kopo kwa menuo kano kopo kene kwa iye mekadu yiri karo kene kani nujo kobo kakana oru yindo kana yini won mija gonyi cha yinde we niyangi tenpe niyangi bo dana menta kobo no akere tenge oh dani karu kinyuta yeta dani karu kinyuta nyuara dani karu kite koba kodi jamini ne so no bero kopo ga menu dano kano kopero kwa mami to kobo weda bero kopa ber nyu bero kopa raj yinde de un yangite mami o yindo pera moti muda do ginoro yinde ni yanga ni oh yinka dana kine te kopcha kara tego ke unyuta yeta nyunuti rang akobo gina ber koma so yini wore ni yang te kope ni te awin radio pole waka impengeo so kada anu kuni gaye po beru kina bear nuutia nuko mlamame uchia acha so mano ya nukere mano eka ngatuda ukuni abet kere kare me gonye teko pa mekoni ming bao goi wichet lao nuko ni kada anu tia nyonyo atin tia nyon pe kwan lor te juatu kere atin pien kanyini go atin na metia nyon atin nubanye roko doka ngato koni ming bao goi wichet chimoni danano eno nuotia pori kiri ngato rame nuotia ngato rame jogoa metia nyon akate baero ko bedie nuendo romatia gecha gecha nikari ningo yina ngogoi karame nuiti nyon iti baero ko so ngato koni ming bao goi wichet danano nuotia me tia nyuari nuotia kubugina me pen ngato goi wichet beru ngato baero kwa win radio so pijo ameti yoko kana tina me pengeo kita me laon ukobo kare chet kere laon kobo ni ka atin ka iti kira atin atinu beru jwa me wawo ijo ento miti jina chala nyual miri ben ngata da kanyo do ka atin tia nyoo kanoro nyopo nyoo kana me jini miti nyoo ye penu atin tia nyoo ite kwa nyilote duata tina me tia nyoo emi ya tina baero kwa pe tebera bae so neni neno yor moro me neno kire me lok kira tini yor bera pati goya tina minute nyo pien mia tino beru ngato baan ero ko manno charo lok jama pol nutu kane ye kane no pe kai winyu kopor pe ko etami tem mewe nen ka tiyu pien kadu chao tiyu ko eka kita me yini duoko chien ka chel kede pe tiye nutek jamini kai nyo itamni an kwa goya tina metia nyo ka neno ka baera kwa te ni kita lang ko bukere ni ka chari goya tina tinte baera ko ita yubo meduo ko kita yoti kere cha ro yilla tek twal mano gina pira teka win radio yes then eno ken na menu da ngato ko na lo je kana win radio tamu da da world ye kugyo ko bedo ena nota ko ni yili yili yili kai winyo ngato kone yili yili yili yili beru gina me tia duong matek kai winyo pore joma kono oba yili yili no gina me nu tia dit duong nyo gina me duong ame yili yili ame por nu tek pero por do kake tika dun kukito nu tia por gina me ditere nu tia teha teha giname dit yili yili ame obe giname nu diter tia teha teha ame iperon por kere cheke ginoro bien kai neno jo marco bo yili yili kom kom oba ni oba dit yili yili oba me dit yili yili yili yili ni bien nu yin peding jo nu pe neno kome eto kai ni iporo kere kitame yini winyo kere bible la ko kere nuo jo tamuni oba dit ditur pin kan en jamma me otio kon keken tama tama ni kuri dana me nyo dana me twero timu kuri jamma chal manu eno pero be dana titi no be dana dit yili yili so kai kone yili yili yili yili beru giname nutia dit me poro a no pere un por ka cheke jamu keno keneni ne mano eno da eno eka win radio jamu kena me a boy boy a boy boy nental kalo ko ye a boy boy beru ngatame a ha ko ni bera boy boy boy boy beru ngatame petimu jami loko a kare mi o ka garni nyon no brang pero na nyon gare bera boy boy mame pero nyon na gari jo puño gari enda do pena do roma roma twal jara jara kuma manu pena ko jo ape nyon gare bera boy boy so mon ma mi o ka por ka no boy boy beru dana me no petwe be kum bero kum mame kuma yu yoma yoma kanu kum anere nere dana be boy boy nyu anere nere no beru ngatame kome yuma yuma kom kaname chamo yo jo kenet yeme ka neno da nene ngi ngani man bertona boy boy morame timu jamira lo pin kome ko machiel yini ne ne da tinge ngani down yo bera boy boy so manno kere manno win radio kere ngatone no koni mona mona ka koni mona mona chimo ni ginono popore kedi jao kene daro ko nyom dakye jo ko ni dakhno do mona mona ko mi nyuli khali re ko mi kimoni dakhno no ka ko ba ko ba kitanen kere popore me yini beru kere no pore kere ko di jo moro ken na pat yin yo ko ringa to pat yin no yin do re li khali kha do ka ko ba ko no yin no dakhno ka ko ba ko ko mi do ka ko bi le batiti de lo no dakhno chil di yinu pechil yinu ebe ngatara raj kitoro me miyo dakhano be liha liha kumi kere danka opore kuma tini ya tinu do mwona mwona kiri chikuni ya chao kene yiri nyuala tinu wa chila me pedo do opore kiri no pedo chal kiri tinu nudung dok chile dok pata me padra para kiri so miya tinu be liha liha nyu mwona mwona kiri rong bero chile re rong da bero ramada beru ni chao ken yin do kay chil nyala tinna me apetia ben yo kabro da hoda kido ko ngata cha por ke da hono do mona mona keri karo ken yin wor kelo kero nyu dana me ka mi um apori rom beru ni be chil la ber chil do kar ko da do pero rom por keri to twal nyu rom be da do chao ken dit me kar da ko me po lubo do kitame otiyo kar chel kede win radio bien jo kende o ke ka kede kera wo bi no ya chu ke da warna muhammed dit kar ko mona mona da de kome ay nan te kone be do ko kede so manna ngoro ti ka chel kede te ko pe mona mona so ronda po nyu dit rombe lev dit rombe lev chel rombe lev a jama pola pola me mi o kri ginu ka to win radio so ame manno kede manno atamo do ke jama menu ke go be pe nyu kana ko aka te ko pe chesho mogo ai ko gino nga te ko chesho mogo chesho mogo no da te ko ni nga do ko ni chesho mogo inu ringe nge ni da no do no masiel pe dung pe ka ke te ka no inu ke te ko bu ginoro da no te ko bu kri te ko ni chesho mogo yemuni dano no eno obero dana me pe te yen kara che kere ngo ayi ni kobu no atwal no kwero ko obero kwero gino ni ko kwero kopi mo ani ne te katu ka che ke no ko che che mo ro ro ma ka che kere gi mo ga me no dano pe te yen kere a win radio no bero gina me dano kwero ko kwero tamino ko nyu kwero gina yini kobu no duj tete ni che che mo go so a win radio poi matek wek do a bet kere kare eno ke ne ana duu chen kar chel kere dimacha piena di kere jama pol kana me abere kar me yango kum mot abere a win radio eka otuora nyim itere tere manu gina minotie yore weka yab line me chima mijo kwa wer ukeme amenu etimito winyo yore kere yore eto loka wano loko kane pirgitek a win radio yore wa yab line betuoro note deka bongo yaryo borang wen note borang wen aha alo Yes.
5: Hey, hearing on, Samir.
4: At your bear.
5: One day, you will line up a penya, a penya.
4: Ah, kakuna gama penya do pa, tamo ta do dog, ye do it pichawa.
5: Ah, mega wami do niang. Eta do kari, kiu, kope balo.
4: Nen, ah, mogo wan puru do, kere chiang bicha bino.
5: Eh.
4: Eh, yin guwa ka penya no chiang bicha bino.
5: Okay.
4: Yes.
5: Ay, pe balo, man, ni, kutadu ko, kero chiang bicha.
4: Okay, mi ruwin yu wera mera kona kelo chi ka jimi chwa lebon nga.
5: Ma chwa chwa nbo te yo tuja me okitu wini. Leo pe para a kelo.
4: Aya, de kopor pe ba.
5: Apoy, apoy.
4: Apoy matek. All right, a kelo chi ka jimi. Jodo loko doko mega lo wang. Hello.
6: Manstong lo wila.
4: Eyo.
7: Aha.
4: Hello. Hello, Samuel. Oh, Samuel, do you know? Oh, give me more water. Ngwecha, ngwecha, do. Hello. Yes. Aha.
8: Yeah.
4: Let me do one minute.
8: Let me do where are Lichan Boltia Diang in your
4: Latin Aspen. Oh, me do one Lichan Boltia Diang Coping. Aya, what? All right, well, then I'm looking at the radio line. Can I hear that? Hello? Eh.
9: Healing up.
4: At your bed.
9: Man, I'm not coming.
4: Okay.
9: You're film.
4: Where are you film? I had a couple of pet here.
9: I shall go to my lawn and my great guinea with you, Patrick.
4: Okay. Hello?
10: Hello?
4: Eh. Okay, right, for you. Aha. Hello?
11: Hello?
4: Eh.
11: Atie. Okay, so now.
4: Bear.
11: My Lillian, no, my.
4: Yes, Lillian.
11: Eh.
4: Aha.
11: I tell me to get up there and I'm going to see what I'm getting in your book or the meeting at lunch.
4: Eh.
11: Eh.
4: Okay, couple get it. I had a word on you. Hello?
12: Any of us?
4: At your bear?
12: I'm George Municipal.
4: Yes, George Municipal.
12: Me, I find the Kumarubi, the Kovani, Kakava, Kaida, or a Motorakani.

0: kenda jori kita guni nanu unu kare tiye jungi kinu berenigo daoni kini swaro mera bira kyonya kyonyo biru kengi umao she diangi singa lichan bul she diangi nyo matina ping pegini nyolo nyako nyomo ah ode ngano daoni kini swaro mera bira kyonya kyonyo biru kengi umao she diangi singa lichan bulche dia ngayu mati na ping begini nyol nyako nyomo ibu na nuru joni mati na tin na lwa ibu yira nuru joni mati ngu nere peba ibu na nuru joni mati ngu nere pe aman mi jale je peko bu ginor lichano kwai loke alicha de ko bi wundi angadi ampiera no na ba kayini mitu dungwe ko poko poko awuta ku yudero keken bon ping alicha ni wiyu ko ah wori toji wali chamba mot awote kicha kicha kicha ah alicha de ko bi wundi angadi ampiera no na ba kayini dai mitu dungwe ko poko poko awuta ku yudero keken bon ping alicha ni wiyu ko bakko yoni leo bakko Amani, chwara lichano nuti ushumi yo. Chwara lichano nuti ushumi yo, kura lichano yume nyaku yo. Chwara lichano nuti ushumi yo, kura lichano yume nyaku yo. Chwara lichano kogo ni, gini chwara ni kunini maka kweri kwa mginu ya iporro. Kunini maka kweri kwa gaka kwanye chediamu. Deru moro chipa jatura kajadomu, taru de jumu hulo. Luang chegi gini, kado koptanyu, ngeto bawa idi akal kuru nono. Alishan, hey, Alishan biyo wari, anyela titu mwanyo dongi wa tingu kia tingobo. Alishan, hey, Alishan biyo wari, anyela titu mwanyo dongi wa tingu kia tinga.
1: Radio Pat
2: FM.
3: Marotieri a due chilama ma olaro qui che na maton en coquiti

0: 就看你来学个王爷。Kung dami lugar beauty, wag inyo may puriluag niya kero tigero ko. Para manyang ni kwarni ni yari.
1: Radio Pat
2: FM.
3: Mana ni ko kyo ni ma? Misa ko ni ko kyo ni? Ano ba ang mga chwe ko ang barisip? Yon ay wano de kuya.

ana bi ga ngani ari o kula ko da ko we de ka kuma lo ara e tiara ka yene mama ne te te ko ki de ton mama ne bi na nyo ma nyo ma ke lim pa wora ti mama ra no o man ti ara ko re ton pe ne ari o kula yu ki be ga ngani

pină. Anna ber ki tamle ka ber kate ren ma ki lone la chere uno wanjiri ni kuno ko becham ki yom chuni. Dinwen latini chele ko ya rechi a pa dan ya tabo ma konye pe. Anna wadi kuno ko lo yibe mo latini.

Bote mbale, mbale, njinja tororo, tororo, ipe malaba. Anda no report matera no no report pigi pigi di malaba ne anako. Anako ya kuno ko ya wadu no no me mamane mamane ne alpa yeba. Uno ko ya no ko. Mana wini la pino mu o la re we. Bara ni o gano ni nyo. Yar ko mo chel ban ko anda wati mo no ni mo no ko ya no ko. Ana no wadu no ko man